0: im in tokelau
1: ye ko e malo malo ki te malo tato kang tokelau ha ga tai ki te tato hili hili ke he te langi tato tamana e ke hele tona lo ha mo tona ngal ki te ki tato e wi lo vai vai ka to ho ki na he nga ki tato kai nga ni ho ka no no anga kai vi ki e ka ke he ye ne e ka langa mai lo vai e ma vala kaulia mai tokelai ti ka tato tokalahi te ien noho nei ni. Ia la o te taimi tēnei, e hoka he tai e laki te tamana i te langi, kuma u hoki hea vano huia huia lele, ma te ngali, e hoka hui loke tu hoki te tamana, ia pāko me tolo. Malo ni te tamana, ke huia huia lele ki matau ka longolongo atu hoki nā tala mo kolua, pe ni ahoki te tupu, pe tai ngole pe, a kako matau huia huia lahi o hoka longolongo atu. Tuko tuko mō koe te avano tēnei, hoka he tai ni,
2: Yo, hello, ko te haimatua, solihe, mena hoki to heo iki nga maluti. Ako te wena kai koe, nga kupulau e nga kupangana mai koe. Ko te taki hoki lawa yo tatou, ni ke muu kua rao te palipalea ke yo tatou kua teki te loho te tuone hei chung nga kutawo. E maha yoka piha hoki tau te polakalame ita heo ite nei. Kai koe mole toka e taiki te koulua, te nga kuma hoki te avanoa kua. Ai nati mai hoki te mātou pito e nua tēnei e tau konu i a tī e te kōru hokaheo a mālo alawa te hokaheo ani ka e vena hoki te kaukauna te tua te sunga te kaukauna te tua ka e tai kua i pale pale hoki e tātou hoka tū lolo ma e tātou hoka e tai ki marae o te langi i a tēnei laku ta maha i te hokilana ta mātara manu te nā kua mo te tapui mai e kōru a tūlanga tātou polo kalame ka e te avalawa e tau ai tūlau kautoke lau Kai tai ki te amano ko tuku mai ki te paito i te mātala mo ta upo. Kai tai ki te aloha te tua ko tātou ka inga i ta upo. Mai te matua pe pālau ki te maiti. E kai tai ki te aloha e manui he lawa tātou ka inga i ta upo. Tūlanga tātou tau. Iwe lawa e tamahu ahu tātou pitore nua tēnei i te taimi tēnei. Kai ko te tūlanga te tātou ka inga me le tuai. E la iho ke ni tala, ai we lawan tama tala lawa kaka nga hewit polo kalame tene hewit tahi wai tato mato tene ilunga yau tala hai mai lawa te polo kalame. Iho ko te tulanga tato ka inga amele tu e au e momula ta kaitai te aloha te tua te nga kua pali pali te tamana kau kauna te tua kauna lawa te awam te pinga o e tu e hiya tulo tu e tau kua ka e manu ya tato ka inga iho na tamanta lawa ta aie nei iho ko te tulanga tato ka inga ko te hate nei te hato nai e hoi ai te ahoki te hanau te nei o te pui ka inga te nei te nga waloha family e ia e tau tu moni lawa e ia Tau kulelo te aloha te tua e tau hakili ki atu ni Hoa hele ni haka tau e vei a hui aloha e holi te iat hoka ki tātou ki tonu pele toke lau i Ie vai tau e taini taha pili mai E tēnā la e hanu te te tau e nā hakili ngā i e nā tūlanga tātou ka inga i te hoku nei Ia e tokra heo kina ka inga na o mai nā pito he nua haka tau mo tūlanga te Awa e tau lawa ki loto ngā hau ka inga, ia, saki ngā ringa hau hani mo tūlanga tēnā. Ia, o tātou ka ngā hui wenho ki lawa kua. Hai bai aha te tūlanga te kalanga tapu te liki ki tātou tamana tēnā ki apene he. Tai koi hai tāla ai lawa tukalahinga tātou ka inga ki nei. Ki te tamana ni kua. He mai ki e ngalo vela ko te heo po te lai tae au ko ingoto atu te lai vena lawa o na ui ngā haka whie whia i tūlanga hale tangata ama o na ui ngā ta hale lo tūni hai tangata piha i nā me wale wale ka hai veheo ki la e ngai taku toi nā hai au e piha i nā me ato ki lau kauke koe piha ka koe lo piha wai au na haka hui ngia ki koe lo haku lato i haka ui ka hai kua he mai au e tali he hui li ni koe lo lako te ia koe lo hai nā e piha i tamana wa e ia iloto nā olohe ngā ia iloto nā toke lau ni lo nā haka oho tona nuku no nu ma tona hantahu pele to e una tai tai mi hai ena la onga ve ka hui hui ai nā community e le mai e ia koe ka hoko te lau mua e hai ka kana ia ka e heili lo te pele i te ia ia taho wa Tulo wakati me te nana tanua i tona puteni. E hoi katalana tino tele te au ki te me ka tangata eia iloa tona toke lau e. Eia iloa ni oi tautala ia ka haka hili eia iloa hoki nā tali ni. E mai la ke puli te heonga tēnā a te sa tatao taman na tinagwa, kailang itlasita na malangaman na tayo baanga na dahil kay hiyo trato baanga na may hiyo kutay ka ato. Iya, ito na luha ko ila kamay hangat ko sa ito kuy hinukunono, tinagwa lang ako kita na kamay timatangi kuwa kami hao kita luha kini matuwa hinukunono tato sa kalangapay ate tuwa. Iya, kuwa belan lete umu muak hayi kabe heti no te tua ya tato ke no maki pe mutu mal ta tu tu ke te tua awa ai la bana alu nga e pule lo bai tai me hata ma kuwa ho ki tato ite ne yo ranga ya te na pila e kuwa tu e te mai ang ki tato ma tu ma tu te na kuwa kabe ho ki tato te mana ite langi ya mani tai ka ang ho ki hei lo atu be na ho ki te kami hei lo atu mo ko to mo amoy mo ho kita la hote tua ke piki ho tai ko to mo ko to ite te no hai min tulang ni kai nga nai pelit ko to wa ala ka mai ye ye ki ta to no mo ni iyo kai kama kama mai na ko ki ta to kai nga ko to ko na puli te no te ya ta to hai te ba ba he ho ma hi na ho o yo ko yo mo ma ko tai ki mo he ta to ele ka ta u na halu lu nga ta to ye ye ta hoi mo te Wahai hateng anak yang mau cinta berkuai, hai saya berhati taki kai hilulah tahun ini. Epa mai kuai tahun itu kita tahu ke, jangan latih naik tahu lele. Teh cingat program kita tahu, mesti tulang tenau teh. Wahai hateng anak, ia kuai hakapi hok deh. Baik baik mau tulang kita tahu hul yang alil hok lah mau kita tahu hanau maniwanga. Ia kau ngai lah tahu mau tulang tenau kai mehe. Atu pulang ni ni gua popote joeng ona me ye na ya koi tato wa lele me na gua kapiki tato ho ya na ta mata la koi na ka molu ko na la hangi na dulo bai lunga ho ka ho me na ke la bai ya u no no ma ta ho ka he pul go ya lo he ngani yo tato lo bai na yi lo ya ho koi lo e mai intu pulang a ku mo tu ka te u mo tato lo ye lele Antoni nama hilato hoy hoy e treaty mo olohenga kapito ke tu mo mai la bai olohenga awa e no la bai ta to mai to ta to na ki mai te tu ka e me mo ni la ba ko le na la ngan be la tu yo na tu lu ngat to ke lau o po ka tai ya tu mo le tu na la mo ko to mo le le na ka una te tu na le tu ya na ho ki te tu la ngau na kau he wate mo na lo ma tu ka mo he u mo lo na kai nga mo ta tu nga tu to lu al ha di ta bo mo ko to pe ho na kai nga mo ta he na bi to hi nu tu di ha de la langi al ha di ta bo mo ko to ka ka pi to atu mo ko lu to li he lu ti mo ko lu ho ki na lo nga mo lu tu mo ko lu mo me ki te tu ke ta ke tu ko lu na kai nga kai ha mo ta ta to pul kala me ka ka mangal mai ko un pa ha ho ki ta man te nei ka sa mi te nei ka ko to Toha tu ko ia hitu lo mai e pa ko me mo to toha to klau pe na ko lu to li he maluti anu e te hawi ahi.
1: Aka he taila hele le te tamana, aka manu iho ki te tua ki te hawalinga o tenei vai ahi o katoa. Ia, ke loho te tua, ke pui pui ma leo leo ko lua. Aka he taini, toha ko lua.
2: Ia,
1: toha. Toha ni.

talo hatri te tatou kainga. Ma loko alawa te onihai mai I nga pehe ma kaukau mai hoki nga pehe, pehe mai ai. Ia kai ni hokamana tungala mō tatou ni. Ie ko te vaenga alawa te nei ki nga ki te social media ni. Wai e kua maua hoki ki kira ki tatou hanao. Ki kira tokolo ki tatou hanao le mai ki te tūlahono au he tālia I taimi te nei. Te vaenga te ia under 16 years old. Kua pen, kua hakahea ma kua tāhi hoki. Te hokao ngai ki lātou te social media ni, te waitau I taimi tēnei. Iko ni uhila hoki lā, le mai ko heki e, not yet ni, toi ti e tau ki lātou hoki lava kia I ni uhila. Ki te vāenga lava tēnei, ki te ilalo ahi o te hulu ono, ki nā hoanaua ki tātou ie ia hokao ngā lahi ki lātou te. Elelei ki hokao ngā nā, kakahai ie hoki nā mātua ki te vāenga lava tēnei, ki te hokaonga nga mea ie nei, io, e elelei, e hokaonga hoki lato ki nga mea aonga, kae, e ie hoki lava e umatu nga mea aonga, kua kila ki nga tahimea. Kua ie nga tahimea ke tapuna puna mai ai hoki la, e te vaenga la ie hoka mātaku taku ai. E I te tahi vaenga news hoki te ie na mauatu hoki, e toka e ie nga tamalo ai, e kua hakahealangia hoki ma kua hai hoki te ngā oi ngā leo leo I te tūlanga lawa te ia kua online abuse ni online child abuse kua haka takalahile ki lātou le mai e kua hale pui pui nei te tamālo tēnei le mai e toka e I whahoatua o Hetalia e toka lua I UK, United Kingdom e toka lua I Amelika, e toka lua mai Venezuela, ia ma te tahi pōlani. E toka huitula I tamaiti te ia na abuse e te tamaloa tēnei. O ko tona ui ngā lākila ki te, ko ni online child abuse te ia kua hwai ilunga o te social media, ko nā mea ia haka poke poke ai. Wa he tātou roho ki tātou hana o toke lau, o wa ko te kakahea, tu lou, ma te vave o te hunga helo a kinga ana hiuinga kua iei nei ki te atamai ma te vave o te puke ana hoanau ki te social media ma e hoka poke poke lele ni e hoka poke poke lele tūlanga tēnei te ia kua loka I tamalo tēnei e toka huitu I tamaiti nā hoa ina I te tamalo tēnei ka e kekehe nā whenua e o mai ai he tamalo he tālia Kako hahoa tō he tālia te I kua mawai nā hoanau I enei. Ni e online heolo mai I o lātou he nua. Ka kua hoa I nai ki lātou I te hoi ngata malo tēnei. He hoka mana tunga hoki lā mō ki tātou. Ni ki te tūlang hoki lā kua I enei. E ve hoki lā wako te AI. Ni te hoki lā mana nā lea tu hoki taimi kua teka mua mua. Kua lewa lele. Tā hoki lā I tau te kana nā talanoa tu hoki tūlanga tēnei ki te AI peko te artificial intelligence. Ka koheki tūlaki mai te vaenga tēnei. Tēnei lā ku hoka mautinoa. E taimi tēnei I hea ina ku hoka aonga ki lā tō nā robots ke hoa I nā tāwale. I te tūlanga lā te ia. E hei eni lātou breaks, hi moko e hei lātou, e hei eni me vena, haka helo kātoa 24-7. E hei, ni awala, ni mahini, e hei ni tangata, hei ni tino, ka ni mahini. Tūlanga hoki lātena, e haka helo kātoa lava. E hoi, ko te hoaunga nā tāwale, te hoaunga lava nā tahi vaenga I lunga o hea ina, e haka hoa ngāki lātou te... Nā vāenga ie nei nā robots AI I tūlanga lā tēnei. Ia mō ki tātou hoki lā. Ko he ane te whakatoke lau o te vāenga tēnei me pe ko te heweia e ko te atamai hua hoau. Ni? Kahai e mō ki tātou ie ia wani artificial ni intelligent ni luti atamai hua hoau. O tono ngā ko te hoau hoaunga o te poto. Te atamai ki nga mea he moni. Haka poke poke hoki lā tēnei ia I. E he tātou ilo puki he nga mea moni, e he nga mea he moni. Ni? Wakahai ki tātou kama hahau atu ki ei. E hahau e ki lātou ni mea he moni.
ki nga mahu, e mahu ai hoki la te, te hueita lahi o, o tangata tau toka tahi, a tonu lawa ki nga vaenga i ene i awa e, e, e hokaita tino ilunga o te media, ni? E, e nga ni mea e he moni, ka e, e hoka moni mai ki la, to he kota toho ki la, e he tato ilu po te het mea e, e, e, e, e a, e, e huita, e hea te kupu, pero te hete mea e moni ki te ki tātou, ma, ma ngā wai ki tātou ki e i. E hoka he lawa ki tātou i te mea pelo, o he he atua e hoki lawa. I hoka he ala te kāhoai, ko, ko te teknoloti i nā hunei, i a, kua lahi te, kua ova te, te mawalunga ma te hilihili kehe o te lātou popoto ma te atamai, kua mwai e nā mei e nei. Ni, e ko te, ko te mea la i te ki tātou, he alo ko tātou, tuko te lawa ki mua te, tuko he honi mai ko ki tātou, a ngā ngā vai vai. Iyo, a tonu hoki lawa la i e ni maenga ni atamai hau hau popoto hoki i lunga tātou toke lau, e hui ngai hoki i pe ngā hoki la tomu ni maenga vena i lunga toke lau, he koi loa. E, ka, ka ko te mea mana mtoa he koi lo lin na tu te lahi ngau na me vena he ko e he i hoki humala mana maki he koi lo o itile te mea koi lo e hoka poke poke te ki tātou la kile ki tātou hana o ki nga telehoni ki nga mea e li leila te hoka o ngai ki lātou ko te, ko te hoka lave lave e o wa loa ma ni e olo mumuni hoki o lātou potu kile ki e lalo na ki kahu o i hoi eina na na nā telehoni mana me vaenga vena. Ki la toka nā mātua, ko tātou he tātou, le leilawa nā te, te ni, nā teknoloti taimi tēnei, ka e hoka poke poke hoki, ki la galegi tātou hoa nā ui nā abuse, pe i e hoki ni tino e, e, e hoka, e hoka, hoka walea mai tātou hoa nā ui lungo te, o, o nā mei e nei. I nō wa, ki la, takutala, e mea moni lawa tēnei tupu, he he uo le a ko ma tua e kua onohulu ono hoki on tau hanga vero ko au e toka toka iwa tana ho anau ne o te mea moni la o tana ki muli he he, he tamai tiho hine ku ka to te luhulu luhehulu tau hanga o te mea lana tupu e ho veia ko te tamaiti ko te tamaiti tēnei na hano online o ihoe tau ia i lama te tino tēnei e wā sometimes e, e mahai e te AI o i pohea lava te matua o te tino ka e mahai e ki lātou hoka tamaiti ni o lātou holinga hoka au li leila lātou holinga ke veia ko elevi he ni o i tuku mai ai lātou a tai lunga o te, o te, o te mahini ke mahai ai la oi kikila tu ke ma ma ma fola tu ai pe ma ko ma aloha tu ai la ki ai te tino te nei ni i o la ko te tu langa la ai ei me ke ko te mai te nei ko ta ali la ai ei te tino te nei ni ko hai hai mai ana ana oi ia to tongi te pahe he tamai tēnei, hano lele lele ki au tālia, le tono mātou po koia e hano ki huea, alea koia e hano ki au tālia, oi meet some friends. Ka e he taku te heako, o mokona mela i enei tupu, ni? I e haila ko tamai tēnei lua hulu, ka hai vehela tato hanao, ni? Ko te hana tunga lava tēnā tamai ti tēnei, hano hoka heako lele ki Sydney, oi hue tau i ai lama te tino tēnei. Aloha hoki ko, Poko he, e hoi tau i matino tēnei, ka e hoi a kē, o te mea moni lava, e kō i loa te tino tēnei, ni? Ana, hano ke he au mā o he tā lia, i te iwa hoa, i te iwa hoa, e hano ke he au ko tamai tēnei, e he hulu, poko te iwa ona tau heanga. Ni? E li liu mai lau, ka e koki te atu nā ata o te tamai tēnei, he matua tamai ti lele, ko holinga matua lele hoki. Ni? Ka e ko tino tēnei, ko hoka walea e ia tamai tēnei, ke te teine tēnei, ki hana tuke ahotālia. Ia la ko tūlanga la tēnei. Nā nā tūlo, ko te tūlou, i te maha hoki lewa, nā tatau lewa te tamai ti huine, hano kehe to, hano kehe tiaki. Ni? Ka he ai. Nā hana tu lawa tēnei, noho. Ni?
kwa ana tol vano hoite hale ot tinte nei ka hana to kala ke hale ot tinte nei eta wale te tamana eta wale te matoa koto na uhio ite wheelchair ka koi e tau tahi oi kai na iho ki lato na history ni ite hale na ia na mea tau hio li tu la hono kai ona na hato a koi lo tuai tuai lele te koi lo ngi atvaenga te nei te tamaiti na hano ke te a te tamaiti te tama taku friend kai haia ke e pot haia ke e taku atu toku ingoa ki tamaiti te ia tuku ia hotalia e poto mai e ia ilo ai e mantua mai au ni kai ko hei hei au nga ko tamaiti te nei ko hana tulo na hailo te avanga te ki te vave ni na no noho lava i taimila tēnei i a kua apius vale vale tamaiti te teine e tamaiti lele you know he's ko te luhe hulu ka o tamalo tēnei toi ti leha hulu ni kua apius lele vale vale ia anyway ko te homta langa ko takua tuvena ki te tūlanga lava tēnei i lunga te social media ki kilakale ki tato huanau ko te ei aima nā meo ko tupu mai nei e he na he tali tonu ngia te lahinga o nā mei e nei tupu ko hoka o ngā nā mahini ke hoa i e nā ngā luenga hoka o ngā nā mahini to e titi hoki la hoka o ngā nā mahini loto te hole mai e tala ki la tau nā vai e hoa i ki la tau nā vai nā tau ale ni he tato ili tvaenga tēnā i e kai komana tu aitamana tēnā ki le vao e hoa i tala la vai e ki te ei ai ni kai haloa toke lau ki la toka ki la toki ta tohua nau ko ita mai tilele ko ili ki lele ka kua olo ki lunga hoki o tato na telehoni ki liki na telehoni hea veuve te ki lava koe kua ngalo tato mai ti ki hano kua ki he tahi tino ni kai ia hoka manatunga lava kai hoka he tai lahi una hei mai ni

Iya kata malu tak tu kai ngah heve iya ko wakalong ko luar itu langat teh iya ko lahir lahir pehi teh hulu ni. Mai gila lo lava tak dan hanau kita tahu gila lo itu lima tahu heanga free ke white na tu ipu ipu iya kita tahu. Kai mau kita tahu iya iya ko ke hoki na aunga ke hoki teh heu teh hulu teh nei hokang hoki atino mata ku taku hoki kai kila to kawa heu hokat tahi lava teh hulu teh nei mate hiva hoai yai ni. Veia mata mai kolu wai ko tolu tolu ko kite ho o tat o na tino ye ko ma wai te hiva hoai ai te na hoki na ngalo mai ai te tai te ine te ena ta ho a te voli ni te voli mo kita to ki nei ni hile ia he tahi wana hoki la tena ko a hoai na he alo ka e luhulu hoa yuti tau hanga te hoina te nei kai mo kita to ke tato ke kila to ka hai ko mahia ki ka hai ke langona lava ko koe kua hewi kaia, ko koe kua mahana hoana ma tauni niwa hano kila te ho mai. Kila te ho mai, ia koe nā noho noho, e toe nā pā muli muli. E tupu mai hea, ke ma taua mai nā tamana mana mātua. Tātou toke lau kua lahi te hiki ngā waka, kua hoai aki nei. Taimi muli muli nā tala noa tua hea loa, iyo. Kae kila toka ko taimi te nā tolu hulu. E te taimi te nei ko kātupa ko tolu hulu walu. Ne. Iyo, mātaua tu la vailunga tatou ala leo te nei. Iyo, nā kila tou, nā kāinga kua toke hea kila tou. Kae kila to toka ko te hulu, ma te hua hai ai, e pehi taimi te nei. Ki kila to toka. Ia koe na hakata mala, ia koe na huia tama, pe koe hoki na huia teine ki te malulu. Te ia hoi aki. Ni, awae, he tatoi, tu loo he tatoi loo na me tupu. Oi hano ai te hui tama oi noho ke he mai, hano te hui teine noho ke he mai, hano koe tau taka hili mai te hoi, te hale mai. Ni, kila toka koko mole mole te malu tato ka inga taka lau. Ni hoka mana tu atu lava. Kila ki na hoa nau, pepe ki tato, kawe ko ke hia ki lato tui, kawe ko ke hia ki na ho mai, na heta mai tiho ki tau wale, e toi a hoai na hukilu ki tato hita i muli muli. E ko ni aloho anga kote hoai e tuho mole mole tu lo, he a koa ko ngia tu ki tato, ko te mea ni aloho anga lava tau loko hoko mana tu atu ki te malu tato ka ingo toke lao, tu langa te iai pehi ai ne te hoa mai e kino lele, te pehi te hewa te hoa mai tenei, hoka tahilama te hiva hoai ai. Kila toka ni, ellei kake tatu tatu pehteneni.

0: Amene, ma amene. Ia, ole faafutai le tofi. Lea ua maea ona momoli. La tatou faasifonga. Ae a le faafetai ma le faamanu ili nei afiafi. Peo na fita e tunga iaile tofi nei afiafi. Le sunga joina ya pastor Isara Heperona. Ole faafenga ia ole kalesia Lion of Judah, Voice of Christ. Io tara ya ukilani. Fai ailalo leo fatau vae mumuli aile tatou faafutai. Faamalo mule mau, faafutai mule upu faamalo si au tayala ina ipea la tatou malanga o fai anei. Aoso ifu au auna o lana fana. O te fia faa leo foi, ma le anganga me me. Ia ne au tu ole ne fiafi. E faape fia ona e faamangalo ina se tangata. Leo faafonga iai Samoa. Au te au maia, ia e matua faa maulalo lo loto, matalia le upu le li, awa o ia o le upu, e ola ai tato, oka u faa malo, u faa futai, wale ole lea, saunia le leo le upu faa la ei au, to mtawina ele tato, u faa ngamlanga wa amataina nei, faa maoso le nei, va yaso le faa malo si au. Ia faa manuia pia le atua mfua ilo mtumu ila usunga toina malifalitua ilo ulua faa fali le malua ili tausia ili tovini ya lele aya ato ufinga peo na ya ili tekaale siya wao aya maisifo ili tautua ina ili tala lele ya lele ya ala ingalu ngalu ili ya ili tato pulkalame le atua ia ono faa manuia ya alofangia faa manuia soifua maawona ya wasa mwa malana saili nga malo ala mai te tala le lei e le atua faafutai foi te apua inga sa moe kale siefia le ngata ya te ronei aya re tato te apua inga le tato atunu mai sa moa aya aso se tapa orkero pelo faapeo na e te apua i mai ai faafutai faafutai tele lava lea ua afatonu le tu la e valu au te toi fatalo faatu sa moa ila ufaafonga te apua i mai le nea fiafi mapuane sauninga ufonutanga mafutanga fiefia uavi inga oleli peo na masani ai lana fana ufaatuotua ili neifo yaso taua patipatia ili elofa oletua toi useanga ma ea neima sina oka oka ili elava upu na faamatala le angarelei va yaso walua tu maona feo masani ili neifo umori mailo toso ifuwa maso mato uola ili neiva yaso fowa amatalia e uifo ina faina isi vaenga ola langi ono fetawa inga a mese faa mai feangia e o soifuanga nei a tatonu lava lo a pepele ina peolo to soifua e lo tato utamaa o le langi o tato proclame ne fiaf a maea de mai vi inga o tato utalafo tale iva o tato uto o sports tapena ina mafonga ina fitalenga ya tato ulmanino aga petos la tula o pepe afale iva o tato proclame o to itepa review o se faalo ile afionga ya mayava yula itoma o se au auna o se tasi wa ulupe falele sa tu matie lana au aunanga ya Samoa maea lea afasifulu o tato pokalame masani au lefono talo mafuta maile sunga alfafenga inga ya maise alfaltu alfafenga inga ya eti fui maono makafise mumoli talo sanga mai ale ai o tatou pulkalame o tuneval po ofisili matali o tusupaia seia o atu i le aso fou o faatalitali mai ma ona lavasiga faafutai ia a mai le o tara lausuga toina se faisi tala o faafoga foi Samoa
1: ua lele faafisili e laufio matufilau manuia faafutai le lofo lele manuia mea uma
0: faafutai faafutai ia ua o le itu lagi lea e fio ai le suga o toina ia ua iloa uma e lalolagi fai mai o le tumālo ulavale ulavale o le asa utagaʻi ai vae atu lou suga o toina i le isi toe ulavale
1: ua le toe isi au lava male ae pei o le matunuu le pei ua tua uma atu ia ia
0: manai
1: ia Samoa uma ua e
0: i auaunaga eseese
1: i auaunaga eseese o loo faatino ai foi totonu o le taulaga fatau i o tala
0: isi
1: foʻi o nai tagata e tafao mai foʻi ia tunuu eseese se mas na bota tanga tsa samo pa pe la go se o mato pito no la vai
0: e pe yo la mua le e malo malo fa tai wa le fa ingo fie e le fa ingo fie e le tau single file mur sa nga le mu e o tato tanga ta ia e mu ave de ve fo ne ave no mo mo le tu e fa so mato le fa tau va mo mo le tu le fa tai la sunga to ina me se fo il singa le fa nga lo nga to fie le tu lo fa pe pu no ya wa paule ole tato lafitanga ah mai mala ma fa ficha uli ole langa ne ole atu
1: moni lama
0: pe na sa no ole ele upol ne fia ah la so fi nga to to mani o vai atu wa ya fia le matango fia le upol ya fia
2: eo
0: fa to eselo
2: Ya, yeah, if after ya le tua wava no te tala e feo fofuta e fwe mula fwe ngaruenga ya, e fea siya siya e ya mese fo iyo se fala ai au e pali pali na ife au ngaruenga ama tonu neva yasu
0: Ese mani
2: Beyo nsao no le sunga ya pasta O msalo le mato wae fe meso oa le upule a le le fionga ya ta ua le fionga ya su a wili msio Mangile fe me taulo mangile fe me yore gateway to the nation
0: Ya wa hile yele airport
2: Ya wa no ufad Ya, yeah, o se tasi o fata singa sa o tu vau ina fo il fa mo mo o va tu lo ya ya William Sio ya la fiona ya sua fa ftai mon ya au sa ma ngele o le gateway to heaven or to the nation our own Dara is the gateway to heaven
0: ya ma tu fo e fa ya
2: ngele o le kalesia la me o le kalesia
0: ya fa ya ma se tau ya ya to e fa ya tala tanga tai el me la fi ya
2: Vieneli faftai ya pasta malofor nga lulue o sungo fo ile tema vefeo ya o longa lulue fo itu tatu community
0: ah
2: ol metonu le ta ole lo wa ya le ma mauta wa ve ol ministry
0: ya
2: yo tatu fatino ina mata tuo la tuno ya
0: tetele aveane e vi ingole ni
2: Bonilla
0: a ole nganga fie fie ole nganga le me la o fiona to ina la o sungo fa fe nganga ile tau se ruat e wala e si si la samo welo fo e moli ma wa samo a pole a sa ta to tala voide e la e si la fie e la e si si la tua e le soi fu au ona e a lo fangia pe le tua fo ai so mai e fo ai lo so tele fo ai don sai Yeah, e la sunga mal fatu a wa foile de chausi ore la fuma mo ele to. Ai me se le nai tu volta to wa tu no o kila ni nei. Ya ai me se fo i fa funga anga sa mo pa ia la ofenga venga tu fi ele to. O fa pe ona ma futa mai ia. Chalo fo mo na luenga ofenga ia ile matanga o neva ia so. Ia ia lo fangi ele to ia. Ya,
1: Yeah, for you know, for time for you from Monday and Lay, a fiafi, if I'm yet for you and two way, love Fiona, yeah, I miss for you, of you to fill out, yeah, for you to all the Medino,
2: and
1: if you may be star, yeah, the Suma, yeah, and Lay from here and two way, you know, to fiber, lay my ass of Walter to win, no, so time to watch a look.
0: Aftai. Ia, ole, o se mātou fatuli mana Samoa, a viinga ia a foi mai. Ia, a matari tātou pōkalame pēono whāpea o na tūwa watu. Le nei a fiafi.

Tau Sport e ototonga i tala o talonga ele nei voi a fiafi a so tolu se fulu au kusolu a fe lua se fulu leono ele tolu ai o minute o te eneli tu la hiva fa sa usangu ala tato watinu ele tau tua faa wang wala o pia men sa mua lima tonu tasi pi ai tasi o lua tasi lua faa mo la wala leo nei au te roa a o lua tala tala faa unto iso se tafa fia o kelope ya mato se lua le sa ole fiunga le toto ali ipe on fafi lo ye pe ma walungo le tando want to know fi mai ma dal mai au le tato por kala mera nei fiafi manatu ya olo o ma walunga le lo fasilisili ese le tando tapa au sili le langi i toto no ai nga tasi ya tato a mo wale soifua soifua la le lei ya pe lava upu masani ya e le le falo polungo to finga o tato fi lo ai ile langi mama ele ole ta apio papa ele nei fui vaingo le fiafi ona o totonga la nei, nei tala i unga o talonga, pei ona iei li fai unga le neva yaso, aso tonu se fulu o au kuso le ala a tatu amata mai ele tamo sanga lo fanga solo di temi nei fai tu ma lo i totono New Sila Aotearoa Hilux NBC National Provincial Championship lua afe lua se fulma leono ile aso tofi na da aloi Hawke's Bay ma Southland manu malo Hawke's Bay tolu se fulma leono ile lua se fulma le tasi a Southland ile talonga au kilani ma Bay of Plenty le sa faatino le aso far Riley lua se fulma le valu au kuso lua afe lua se fulma leono manu malo ai Bay of Plenty na onai ai a le sa manu malo ai Bay of Plenty lua se fulma lua Fumleva au kilani. Ile talonga na fatino la sudona ile vao Canterbury kalaistete mataranaki manu malo taranaki fa se fulu ai ile loa se fulu maleono a Canterbury. Ile talonga le vao Waikato ma otako manu malo otako fa su mantolu ile tolu se fulu malevalu a Waikato. Ile talonga ile asona nafi le vao manu atu ma North Harbour manu malo manu atu fa se fulu maletolu ile fa se fulu a North Haba, tulanga la leo wa yei le tato teipo le teimi nei o loo lead ya Hawke's Bay. Tasi Hawke's Bay, lua Northland, tolu o tako fa North Haba, lima Waikato, ono Bay of Plenty, fitu Tasman Mako, malevalu Canterbury. Ya, o le tato valpito nunga le na, fa ngasolonga o le tato tamurisanga NBC. Ile nei foi a fiafi ya masalo ole stofi a stofi on fai lole o tatu ta longa fa ta oto ole na foi vayaso la tatu amatalia ile aso nei aso sa le sa ta aloi Wellington ma counties Manukau manu malo counties Manukau fa se fulma leono ile tolu se fulma le lima ale awo le laumua i Wellington ile talonga ile vale o Northland ma Tasman manu malo Northland loa se fulu ile se fulu se fulu o Tasman ya o tulanga na pio na ia tatu talonga fa vau malo NBC Hilux ito tonu lava o New Zealand New Zealand Aotearoa ya atau foi ona matu ta fa ilo pe ona silfia le tatu o tunu o wa fa nga solo foi le tamul sanga ale au kilani sa moa pe ona matalia le o masalo po lu ma yaso talon fa nga solo wa foi silfia le tatu o tunu ya ona i talonga la pe ona fa ilo ma nino mai le tatu au kilani sa moa ya lesa ta alwise time o lu ma matu tam fa ye fa ilo ya tulanga pe ona yai ya i ungo talonga pe onei tatu talonga wa lesa wa yetu o lesa ta anole un muenga msali moa ile shio ile ya waule la stona ima vaya tunei ya ole asa ilifo ila ili tatu putkala mepo ayu ngo tatu talonga pe onei leso nafi morsifia ili tatu tunu awone ngalo fai ilo yini fofuanga i astona jitasi au dere pak au dere pak imangele ya suone mtala hane au nango lango fa mwe mwe lau kilani Samoa faita ulia le tolu su tasi te usanga tanu nfanga solo tamu sanga ya manatu foi ina ia fa mwole mwole hatu li tatu pulkala mento sporti li nefiafi ya maua peo li tatu tapu tapua imale nganga fifia loto mawalalo anga tausafia anga malu ya li tatu tapua inga ya maua ifo le nofu fe alofani atu pulanga talavou ya maise lava ono oh, talonga neyo nu ili ya sitama talavou iyo le mae e fia
sisi le tanga vai ya ale lava no male lava no iyo ai moa no tatu no fu fan funny ye pe yang of fan fangi ar sa vea ma a kalisi a e fa pena fo em fa fo yo no tatu fan funny e lungo male la pi Dice vai ngao te fai loa watsi feel tatu tunu ya le wa fa mai ale tamu sanga ale Chairman's Championships isa moa le sa se feel tatu tunu champinia i le au mai fale a lili lo suma lima ile lo suma fa le au apia le foi la wa tau lima ina o le ipu la le telefono le au wa fa si ma o tamau ya ile tatu au mai fale a lili ya tamaiti o le manu samoa Malo, malo le, alo le finau, malo fo ile, sa ili malo, ya isi o tau, tau mfenga fo i, lea ua tau i manu, le fa moe moe, peo na fina fina wai, ya tama fa nau ale tato, tato tu malo. O te fifa ilo I unga beo na iai le tato National Rugby League NRL I la tau lo tau muli muli ma tap tap wai fo ia wā ia le laka piliki I le fa unga le neva yaso le la ufa ilo ina ia I unga beo na iai tato talunga I le fanga solonga I o le lua se funu male ono va yaso talu o na fanga solo le tato NRL I le neitau sanga le wala malama fai o le ute vai etu toi al vaya solo nei vaya solo la fanga solo wa le vaya solo na lusum le fitu na fa mai alo toi tas si al round robin nga ilo sa sa ile nga sempini ya ole la kapiliki ile nei fo I tau sanga award sit fear dad o tuno o ta longa la pio na mata mele stofi a so lusum le fitu o au kuso le santa alo ai le au O sempinio le nata usanga Brisbane Broncos male Melbourne Storms ka kikiki Melbourne Storms fast from Leono Broncos e luas fulu ele aso na nafi aso for really luas from Levalo Alcuso le santa aloi Manly Sea Eagles male Dragons manu malo Manly Sea Eagles le fase fulu male fa ele se fulu ale Dragons ele talonga le Penrith Panthers male Canterbury Bankstown Bulldogs a wala va tau sa ilino so la tu va nor so nga ya Stephen Guyton male vainga ai hui ele e le ima fai ona tu uava noa le sunga ya Nathan Cleary ya Mese Foe Mose Leota ya Mailato Brian To'o ya Matamata Alo ole Penrith Panthers le ima fai ono tu uai se ava noa ya ele sunga ya Guaitan Malvaenga lua suma le fai na man maloa ele Panthers ele se fulu ale Canterbury Bulldogs ele talonga le vao Gold Coast Titans male South Sydney Rabbitohs manu malo South Sydney Rabbitohs ele fas fuma lua ele lua se fuma le lua ale Titans talonga le South Sydney Roosters male Dolphins manu malo ele Dolphins lus fuma leono ele se fuma le lua ale South Sydney Roosters ele talonga le Cowboys male West Tigers le pona po manu malo le Cowboys lua se fuma le fa ele se fulu ale West Tigers ele itu la la ama vaya dunei le afia fiola so sa afele nasa e tuli tuli mata ina li talonga lea New Zealand Warriors male Newcastle Knights le sa fatino lo tatu laufanua I nei Tamaki Makaurau ele Go Media Stadium I nei aukilani Mousema pe ona silfia li tatu watunuu matango fie li talonga finau le amatanga toi toi ale ini ai ale tatu New Zealand Warriors ile first half first 20 minutes nga makuwa I struggle ale tatu Warriors peisi I Mawo le malosi, a matona I loa loa, me se doenru, tauna toi fa lelei. Ya a matalona pick up my loma de tatu au ta ano. New Zealand Warriors, manu malo, fa se fulu male ono, ele tonu se fulu male lua ni Newcastle Knight, ile awa uli ole aso sale nei. Ile ta longa le Parramatta Eels, male Cronulla Sharks, manu malo, Parramatta Eels, tolu se fulu male vanu, ele se fulu male vanu, ale Sharks. O le tatu valu pito lunga la le nei, Usi mai ala mai mom lau sisi la ai on fai no. Numero tasi. None other than New Zealand Warriors. Up the wasp.
New Zealand Warriors, ya olo tu mauli ni Muritasi, fast flow na ai, tusa ai male Penrith Panthers ili tulanga lua. Dolphins ili tulanga dolu tusu malivalu na ai, ili tulanga fase male Sydney Roosters, tutusa ai male Dolphins dolu tusu malivalu. Canilla Sharks ili tulanga lima, dolu tusu malifana ai. South Sydney Rabbitohs dolu tusu malua na ai, ili tulanga ono. Ile tulanga fitu lewa se mai ele Newcastle Knights pe ona malolo ile so ile talunga le Warriors tolu suma luana ai ile tulunga vanu se mai lolea male North Queensland tolu se fulu male lua ana ai tato vanu pitu nunga na mal se fil tato tunu jam sanga la kapiliki ale in around lua fe lua se fuma le ono to e tasi le vayaso to e tasi pe le vayaso ia ona tato wa nga ilolea ile so nga sempini ia pei foi ona tūlai mai ia ile nei foi tausanga mole la kapiliki tauna u failoa ia pei foi ona lausirfir datu tunu le foi sa uta ua i nei vaiaso o mavai ia ile totele foi onisio anum tam fanau si o datu o tunu sa pa'au atu ile sa ilinga o le tatou Manu Samoa team Tama Samoa under 18 ya lela wo tauli maina le lisi pe on fa'ailoa mai ya le tatou Lakapi Samoa development ya wa fo'i le tatou under 18 le wa fitfilia mai le totele o alo matam fanau asio tatou tunu lisi la nei o le tatou au le Tama Samoa i lalo i forest fulvalu tausanga props ole sunga ya Averetti to ai Milo Ezekiel Samoa Robert Colio Cecilia Roy Malay Tali Lasalo Faraimo Yulai Watanto hookers se mai le sunga ya Robert Isaaco Mausevae ole tato locks po tato loka ole sunga ya Towati Tusipasi Charles Wolf Masoe Hans Kalen, Pauli, ya malisunga ya Opeletti, Papa Lee. O tanto loose forwards, Avatar Porter, Molly Mau Malotea, Obaden Ruppy, Samuel Jezab, Ioane Viliamu, Jan Key. O tanto loose forwards, Lena. O tanto first 5'8", o tanto halfbacks, sunga ya Salatautai Filippo, Malisunga ya Michael Fatasi. First 5'8", olisunga ya Fa'i Unga Titi, Malau Taimi. Watato midfielders, sunga ya Victor Sisonga, Aleni Niulevaea, sunga ya Solao, onge Sa'a Sa'u, malisunga ya Junior Augustinio. Ole tato outside backs, sunga ya Ainga Lemisa Fa'afou, Isaac Fetoa'i, ole sunga ya Semina Leo Tafito, Johnny Kurisa, Filomena Siosi, Mati Penny, Fui Maono. Ladies and gentlemen, that is your Tama Samoa under 18 final squad. Before you na ye le nei to sanga le la wa alo tu nei ta penanga ya wa fo ise tema ya male ata mul sanga pe na masan ya el Pacifica ya to va antu ye le tato Tama Samoa under 18 boys. I take a look at myself. Yeah, Lena, my engine, what's it fit that to know in a Fayunga for your town long a pay on a ele neva yaso. Yeah, I miss it for a inisio failo pay on a fanga tama. Yeah, matam fanga na ya tatu tama fa. Now, let was from Leono Minuto Jenny to Laiva. Tatu say at your tatu fafi fianga a fatlanga le nevia fia my alia. Say little tatu so dangam le fionga. Yala pepe, tala ilene, my little digital Pacific.

le o to es fulu malu minute ona dale o le July se fulu fa sa songa jatu o tonu sa pati maluia to to fa wa o le pimen sa moa ya me se fulu to lima to dasi pi ai dasi o lua te si lua fa moa de nei vainga o le fiafi ya msalona o nisi o lo o tamate ya le fa iunga pi ona ye datu ta longa le pona po ya monia o msalo le o tatu ta o tolo le anga tonu fa moe moe ta i tasi manu malo o le atele atala ya il ta longa lo tolu ili tapo inga foi ole alo to ile neva yaso ato tol malosi tapenga awelua le voi to teliu mai sunga kapiteni awelua malolosi ya ole world champion ile neto sanga le south africa ya po africa south ile sunga ya kalisi ya mese foi ile tato all blacks ile sunga ya adi savea ile ne fia fia masalo ya ole la se datu por kalame ile por kalame fa pitoa ole to tepa